0: Umbori kutumingilika. Au ni wakati lipundishi vyoe vya banku ku Mosambiki. Nelo tunambangila Metixi. Undigwe tangaleka mwanda umo. Mkumanya mwokila madengo. Metixi ni nugu umo. Mwakulipila shipajelo njuluku. Kudi banku ditenda mishulusho. Kupala kede njuluku. Kumye kubanku yako. Kupala kede banku inji shipajelo. Wakati wewoe uti maduva. Mpaka mwishu mana na maduva vikukulu. Madengo ukadashi. Baina kama diangashinu. Wako njila mwibanku yako internet banking. Shimadengu sha USSD. Ambi, undimanya maisabu anjuluku. Kwa mwisho, ukubidi, kupala kedia, au kutumidia kula liduva. Kutumila Metixi, vana binapashi, vankulula, kutumida njuluku, mpaka dilu kupudimia mbili de Metikash, kula liduva mwikonto yoyoe. Mashilika, ankulula kutumidia njuluku, dilu kupudimia mwanu de Metikash, kula wiko. Hapa natoshe, vana binapashi, shimadengu sha Metixi, nishabule bila kulipila. Upande mashirika, malipo yake, vankuodo pangaji wa madengo kule banku. Na vankulodi ukanava pala kedia njuluku. Kanyi ngwengwe, kumbukila ulambela kumanya kwa vyoe kubanku yako. Shipajelo, bilo kamadianga na likulupilu lioe. Metixi, njuluku wakati weiwoe.
1: Ukika vovo sta kozinyaruj?
2: Mai sabo. Mais amor,
3: mais
2: vida, mais amor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
3: Ma como essa no pentacani? Ma rin que lá se ani pipi cahio? Vano que hora? Ni kinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa o shiwa ni puka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni kitani mirele so tene ni nkela hopavela, orapi horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa aka ohima, mokala oja aka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nroen lepe. Ni nroo pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shaba njene. Nakala ekina munkela anyu okalana. Ekole emosa ekiti. Ishavi na pili samasi. Ayu asheshe otuliwa. Limau mosa. Nusu ni ekopo ichikani ya maka yotatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u. Mokala oru melaka ehopa ekina ekiti ohi nuasha oratene eni rela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole. Opita anyo shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene. Owama ni nomala okikita. Ninro urumela ni puka enla ne ekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasiani muhele ehopa ni nifuka ni pankahu. Mtakahiro oratene ni muhie esivelela kawampo hero wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuneela epasiani ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otaiwene. Nomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni. Mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu ukati hopa enkelaya otokota. Nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha unipuka ni hande ni hela mwapuni. Na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa. Ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wa mtinto yoli nyuwa sa mungsuwe na nyupaka. ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso o aniwe o nimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, manbida.
5: Itanto amu.
2: Manbida, maisabo, manbida.
0: Radi Msambiki, mapala panda mrejimbo ya Kabdurgad mbo tumengilika, lingoto lia diabali lia ushishi na mitengo. Tupundishane, wakati yao saa 11 na dakika 26. Pokela shpindi, shoto mangila, usalama kwenye na kumudibarabara.

0: Habari wakati hao tukumanya utumashipanduka ngachila mtu kumasambiki saa 12 kamili tunkwenda na kwa kudibali li gazeti li amba journal demanya wetu nujila kamili mshumaku wandu wakati wa saa 2 na dakika 10
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Kanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi wetu pepi ya.
1: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidiki diki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
0: ambi dimanya nyangwa buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwaulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode a kutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
1: elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande certeza a kode pashuli badaye upodie kumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku Watendela uduma vadioko UNICEF Saudi vida
3: Saudi vida O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor Mais vida Mais sabor
5: Mais vida
4: Mais sabor
5: Mais vida
4: E tanto amor
6: Mas como essa não pentar a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano kihora Nikinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani Karapa wao shiwa ninipuka na kole Ayo, karapa wao shiwa nipuka na kole Mapelo ala tote pokwe opaka Niankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka Ni hakumbo varetu Nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela. Horapi horatene no otikilela. Nimiate lo sinroa aka ohima. Mokala oja aka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa so hinua sabanchene. Nakala ekina munkela anyu okalana. Ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, aju asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekope ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene, eni relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi haa. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla neekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi pepelo ikaleko otai weni. Nomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni, Na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hachamote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela muhusi bakani yolo kapulinghaun vasuluwe hopa ni nakure la musoro ni salata ya shuar ni sepola wamtinto yolo nyosa musuwe la nyopaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka se siso o aniwo o nimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, maisida.
7: Itanto amu.
4: Maisida, maisabo, maisida.
8: Saudi vida, Saudi vida.
0: Wakutu mengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi, wakuna mangamedi makono, makono, makono, makono, makono, makono, makono, tumila, shabuni. Bayi mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamula angamavi, au vini vete kataka. Njo mana, njituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badaye kwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakale na madengo, wapo shela vadioko, UNICEF.
8: Garanti saúde,
4: criança.
8: Garanti saúde,
4: da sua mãe.
9: Radio Msambiki, mapala panda mreje mbulia kabdagadu mbote mengaliku kati ya kumanya kuwa sambili na dakika salasini na tatu. Oito wadazi 33 minutu, tukila na kwa kushpindi, tuwa mangila shungumi, makaja wanama venitete.
10: Shingumi shavenitete.

0: Makongele Junior angopagwa pametambo mochepinde Chanelo. João Ernesto Nkapoka wakukandianga. Pamo na njetu João Armando Nkova kenga tundikomanyia kunyuma. Nkova, uwako ukanava kulileka na nangolo na wes. Leka tukomanyie kenga, inganu ya kukalamola iyo. Kenga mkwigwa lidili angu, kukalamola kundiwika mpaka kuno kustudio.
1: Ulueli watuwene ni kukalamola. Ni ulueli utumbui na meni kukalamola, na ulueli upadu wa senta angazi ya mbembe. Aji senta uta na meni wenitete.
2: Malaria?
1: Malaria ala pali. Wenitete, bankuli ya ntela kanji wakologe pende tunelana sinu. Wenitete, pachampechi petu wetu wawe. Ntela wala wakopa digidiki. Kona vade kwa ali watambu wana nunu, kona vade wana wadikidiki. Wana ngolo, atunapata ntela. Dudu wale wide ntela kudu hawa wana ngolo. Atunelana sinu, tuwanji tukuja.
2: Kapeno katangodo ni sumbe na menu kalamola. Na shambembe wako ndio wana meno kukoda na shosho kalamola
1: nango chinawa kungukoda na pene wale wakoda wankuida pana nkunda pa kupata ntela
2: shambembe asmene
1: shambembe wanu kuida nao po pana nkunda pa na pana na nyiti nandi wako mwetu wankuka pa kwa po ndi konda linga kutaka tuwa na chichoko mwa shambembe takatuona chichoko wankulumika chichoko chila ba kuota kwe akawa ne bata shambembe chikutaka tuka. Nafanya kenga webati, ankuida kune tapata nandi. Mwa kuchipitali nkupaya dami nandi, ya ude pakota kutaka tuwa chambembe.
2: Pane malari ala baba na kukode mwandumu?
1: Nangu malari ya ningu kode mwandumu, baada ya kuikapa mwako mija. Nguendo kuchawelo na angu tuwa kukwanga. Mwiyo wangu pakidivi ya momota, mwa kuchipitali kuchanya ko, kukuta amedi chupa mbili. Bye. Baba ntuwala muka na ukaya. Inapasi. Tuwa kukandoni inapasi yoye.
2: Kune popatili na chulisa malaria si kwa kuwanga. Mili ya usuligwa likuwanga dashi baba.
1: Mili ya baba kuningu njie kudabada banga.
2: Mwekona dimongo.
1: Kumeo kungudimba.
2: Napane pungi kushipitali wakakupime.
1: Wakakupime na ngona leka. Nganye na ngono miyadi. Mili mo ipali. Napane miyadi kwa medi. Napane kutuwa kungutuwa medi chukadi ya mbili. Kangulele koko liulu mwanangu koloka na mota. Ude nangutuwala.
2: Wandiku upa midimu mwashi mwako milimitela?
1: Ayo, wandiku hini.
2: Mwashi nangu umilida ashi?
1: Liamba miwili, mwui miwili, mwui miwili.
2: Napende wala hawa kumanyidi shosho, shambi ombyo, shamalaria, wako shpitali wapi?
1: Haji nangu wangoli dhile.
2: Kaji wako na kuigu wanga, yu malaria lala kanga dashi?
1: Malaria lala kanga udawu wapa nangu.
2: Kwa babu ndibanya.
1: Mudawa wapa nangu ngamawe matanda kengala, da kukailanga, na viani vila, wakoto chulelechi, hatu natuale.
2: Napani wako, popa ngandi pala, mazingira ala, landi pago, wako mkutande. Mwani ukona wako nangu mwenu, nangu kusiliuka, nangu liputa, wako nangu.
1: Aku hundi wetu tuwe kuingondo, tunditiri lapu moko, mie mwachitandi kutiridi kumitoro, hapa. Angu hata kuna nguna uwe kwetu, na angu kukunye ndapapa mwako mia. Haa kuna nguna uwe kwetu, kwa hili ndapapa chambesi. Napene hapa pungupati dichuleri kwa dana, tu denge denge ngambi makuta pachini pala tuingili hundu kwa kala. Dinyachi wati kanaku kia ilanga cha mana. Napene patuki ngali denga, dinyachi udedi pa uide. Napene mwa kwa kalangi ni njiu kandambu kisha.
2: Napene jie tendi nelo, panuwa zambese po limbesa lipali, mwa pala. Natiki nangu wanuwaji mwa madinyewanya maanga wa ntukuta anga dahashi.
1: Hapa uide panangu pake, limbesa mtenda. Angu ndakode sila ambu sana, bila kutiki nangu wako madu ndiwiki kulikala lia wano.
2: Baba, wetu kulambolela kwa lipali ntenga, kuwele kele wenitete pa zambese ya. Ulanda, shinu standi kukota tuwano, tunamisha na makati.
1: Hada. Mawangu. Menitete pokono usambeche ngutangola nangu ni nene zavalino na wesi nalo. Nangu nene ni kula ili ili mbeche paludeye na usambeche. Tutendi limbeche na meni pokono utuulele. Tutile. Nangu ni kono kushiori kongweko une. Liamba na meni andaida mbalabala. Ndawa kode wanu kukia hila. Pokono tukukia hila kula. Batila chulele chula chinatukode. Na wetu petu. Tulipundi china meni kukanga vyani. Kutenda limbeche. Kupela liambada au. Ndona tuwanu, atu njipa na meni kukenda pawa kuchipitali. Yekule vila, kukandianga, imbogwa kukandianga. Nangu, ni Severino na wesi nkutangola nelo.
0: Mwene ntete Severino na wesi nalo. Au kile na lota kulaka nanga vila na njetu Nkova, paliutu, jawa imanga nenge. Akaone mikrofone ya Mapalapanda Radio Mosambiki. andijugwa pakulota kukatakela litalali. Kujugwa kwa ishirikali, itandedi melugu kwa chipajelo, uva malidi ingondo. Na ishabaya kulota venintete wa ujenangili mwamakaja lavo.
1: Sirikali ingondo imadilike, ingondo tuwenintete, wetu panova zambesa, ipanova zambesa waka yake. Tunatatawula sinu. Manangolo pakanila, chikawe mwisho chipali. Kila sinu kutenda siona mwisho. Tuweni nteti mututi yanga pui, pui, pui. Tunkuyangi kama wengondo. Mudialo daya ne unalima munda. Kwa kala kanji. Vene wapali. Manango masirikali. Pakanila ingondi marilike. Chondi tunumbia mwenu manango wetu. Mutaka mulidile. Chondi chikumena mene. Mwenu ingondi tumayirigo. Tuweni nteti tikacha ana tulime. Nele Mozambiki wawa diyo kuwenda mucho. Ipani kulumuike. Na udani ukapali, wadio kubimba mabati weka, maduwa na pendinji kutamana na dingande, wadio kukulima, ulende. Kanji wadio kumudioji idipanyuma. Nelo, inatende kidama nangolo, ingondi madiliki tuwalo wadio kilambucha umachoka na.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo soo tena torara mkulupale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yowuma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mueye ni mojalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola musiote pacha orera. Mio tonqua coya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapee hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sibe la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

Lembe mungu na magwa mambara kuri nesini yo kwa jeba mkamo tigo uwe.